0: Plus. Chill Out Radio 105.6.
1: Tahimik, mayumi, mahina. Ang mukha ng kagandahan ay nakatatak sa bawat takbang.

0: bawat pagsikat ng araw at bawat paghalik ng araw sa aking pasilip.
1: Boracay ay ang pinakamagandang isla sa buong mundo. Boracay ay ang pinakamagandang isla sa buong mundo. Sali kayo sa amin dito.